0: So namhlanje ukuthi sihlalele wena ingoma ezimnandi ozithandayo futhi njalo ukhethela ingoma evunguza umoya yakutshela. Sowa sithi sikhulisa kakhulu ukuthi sithandane singama-Afrika. Ukhethela laphana uRenzamen, siyabonga laphana Renzamen ngomlayezo wakho omnandi kakhulu. Uthi Radio 54 ufisa ukuthi ikhule izifiso labo ma 20 years sehla isiyakholele phambili. Watu na zikunazi kujonseni kome mnanje suwa kuna lapana ngasezi simu iyo le mkome mnanje kujonseni wana chema manje kime yungu na chess band abu mnanji na mshande siti ubu mnanji kala naji usuba mnanji kakulu usasuba liti usasuba mnanji
1: mwana wangu murume kashaka
0: oh kabisa yala nchema manje umu supi bolake Alexander Mshatanjiweni siya kujalo kubapila kwa tala kwa mga chana.

0: maye abuye ndwe siyibamba khona lapho sidonse futhi nangomunye umsakazi umsakazi omncane osakhulayo
1: haya
0: umlandeli awuthi ngisho kanjalo ngoba ngizizwe kuthiwa ncane. Alright, awuthi-ke senze kanje futhi lapho sithi ukubhala kancane ivolume yekudabhala ukuze simuzwe kabanzi simuzwe kahle.
2: Ngicela
0: futhi ulisho igama lakho angilizwanga kahle.
3: Osamasa umabhoqo.
0: Owakwathebe. Awuzweke hayi yikho lokho nje kade ngifuna ukuthi kuzwakale. Usazazi nje izibhoqo zakini zonke? Akuzitsho kahle ngizizwe.
3: Uzwide.
0: Ayi qala phansi futhi ngizwe.
3: Othe umabhoqo.
2: Ufumagasa uzwide.
3: Uzwide.
0: Oh. Hayi, asibonga kuleyo ndawo ngoba phela uyazi ukuthi kumele phela nabanye abangakwazi ukuthi abakoThebe vele ngabakobani bezwe njengamanje ukuthi uThebe ngomagasa, ngomazwidwe. Hayi. Nanku umsakazo wakho bakithi uthanda unge internet umsakazo angifuni ukuchallenge amfihle umphini. Okudlela idatha kodwa ungadli kakhulu. Udini ngawo.
3: Thina siyabonga. Konke silandela la. Sokuthi ngesikhathi singakhulumi. Uma
2: kubathatha
3: kodwa sikhona sabe silalele.
2: Siyabonga
3: kakhulu. Dance us busy, keep it up, siyanithanda nonke. Basakazi, singani umuntu ngalendlela kahle.
0: Mayibabonga, ngabonga kakhulu. Lapho nje mawususithi uNkulunkulu ayisibongele sonke ayikuzomela ukuthi uphume ngomthandazo wena ngoba nje subiza uNkulunkulu.
3: Yeah, uNkulunkulu phela angibonke ngokwakhe
0: ngithi ehe
3: ngokwenkosi
0: awuzange
2: awu siyabonga mabhoqo
0: ube lobusuku obuhle.
3: Hayi nami ngiyabonga.
0: Ngemva kwale ngoma edlala njengamanje ngizokudlalela ingoma yasechurch ngithi uthandaze ngaleso sikhathi ngangi.

Genere mna ya khaba ngisiyamtshela mina ubabuNdlovu lapha la basekhala mi studios ukuthi ahlaleni nje ukuthi uyangena naye lapha yana. Awusina madoda.

ngiyagijima kakhulu. Lapha sengena eZiyanda Entertainment Studios. Yose uthi nje izinto bayisithi ngiyabonga Thixo wami.

studio siyabaleka ngoku ngizokuchiya lapha lo NKT ngasekhaya la mi studios. Ayibona uba nawe mlalo we Radio 54 ukuthatha lapha ngikuthatha kwephalala ku Black Queens. Isakhubeka mnandi sangena lapha nalabasakaza bathe chithisa ka indawana yonke nje.

yesinkomo lapha namkhulu babesithi bemabezijali babethijikiza thambolen yoka hlaba umzondayo begida-ke laphana nentokazi ezingonyolovo oqapha eqolo njengonwabo. Uyakwazi ukuthi umuntu olunyolovo umalamba edlile, uyakwazi ukuthi ngitheni la. Happy 6 Radio 54 African Panorama. Siyakuthanda.